0: Achalukwu.
1: Afa.
2: Achalukwu.
1: Achalukwu.
2: Afa
0: lebu na.
1: Ibayo
0: na bonu cho.
1: Na bonu cho. O
0: na bocha
1: wom. Anya takota n'ubochi nke ta na bu ndu nna n'ulo ha bu ndu afa ugunye.
0: Eyi.
1: Anyị na-ekene ndị na-eje ugunye. Na-ekene ndị n'ike ugunye. Na-ekene ndị egede ugunye. Na-ekene ndị afọ ugunye. Anyị na-ekene ndị ojebe ogene niile. Ndị eze dike, Eziagụ, Nkanu, Ogwu, Anuri. Ihe niile dị n'Enugwu steeti. Wee na-ekene ndị Igbo niile. Wee shi nke onye Chukwu onye azere. Daalụ. Igbo bi igba anyị ekele ụlọ. Anyị chụrụ nke onye Chukwu onye azere. Anyị na-ekele ndị Naịjirịa niile. Wee na-achịkwa unu gaa anyị ntị n'onu. Maka ibe anyị ji maka ya wee dara. Wee na-achị unu unu arahụkwara amasị. Na onye achị ya jide ka o ji na-eme ọfụma. Mana onye achịkwa achị ọhafụ ka o ji. Mara na ọ naghị emeta ya na-amasị. Shọpa fa ọtụkwa. Anyị ekele onye ọbụla. Daalụ nụ. Ọkwa dị mkpa anyị chọrọ ịma. Ọkwa dị mkpa anyị chọrọ ịma bụ na PG ndị ọgọ bụ Ernest Okeke. Ebu ihe ajụmara bụ Ofoje na-arịọ gọvanọ Enugwu steeti Chiodike Eke na-ebenye anya n'ihe gbasara skuulu nwa na-achọ ibido bụ nke enwere smart school. Ịghọtawo na smart school ọ ma enwere na-enwere ibe dịka 7-8 kilometers from Ogo Boys wee gbagobe St. John. Wee gbagobe Amụzara nke nwere smart school. N'ibe ya na-arịọ ọnụ bụ na anyị nwere secondary school be anyị na ọ bụkwa na ga-eme nwa na upgrade to standard nyanwa bụ gọvanọ Enugwu steeti chọrọ ka emeri nye na anyị ka enwe ma nọziri rie ma primary ma secondary ka ụmụakwụkwọ wee bido jebere school maọbụ Chiodike Eke chọta bọs pajika na ewee jee nya bụ smart school. Na ya na-arịọ ọnụ Chiodike Eke ka e na-ebenye okwu ha ọma anya na skuulu ga na-achọ ibido ga-abụ echi nwe ha ọ na-aja na ha maghị nke ha kwụrụ chọbụ na ha bidobe bebe chọbụ ha gbaga kpanaba ibe ha ọmụ na enweghị n'otere ndị ọgọ aka ya bụ ihe ọ na-arịọ ka ọ na-ebenye ya bụ ife anya mana na oke weje emeelụ ka ọ dị mma. Anyị wee na-ekwukwa na ọnwa akịdị amokan na afa ndị amụkwụ nyere enu bụ ezigbota afa na ife ekere enu bụ ife ọ na-aza ya ife ọ na-aza bụ ife ọ na-ekere ọrụ ọ gajikwetara na akịdị amokan ekere n'ofe itire na-amasị amasị na ndị amụcha agụ gwụnyere anụ shọn gị dịka egosi nna ha na ha na-arụkwa ụlọ nke ndị nche ka na-anọ n'akụkụ technical school nke ha na-arụ ụlọ ndị nche na ego ha ji emeelụ ga nụfa ọdaghaghị ọnwa wee wuru ha nnukwute ego m ji ejikọ ya akpa afa anya nke ụnwa ọ naghị eme n'ụwa nja ọ na-eme n'ife ukwu. A na-ekwukwete ndị amụkwụ chiko kwetara eno shọrọ gị na-ekwe na-ekwere ji dịrị ha na o nwere ihe ha na-arụkwa bebe na ife a ji ekwu ọ na-adịghị ọnwa wee wee kwetara fa nnukwu ego m ji ejikọ ha akpa afa anya nke ụnwa. So na ife a na-ekwu bụ na akịdị amụka na ha a na-eko n'ofe itire na amasị ọ kwesịrị o nweghị ibe afa na-asa iji ekwukwe ọ ji ejikọ ha azụ ọ zụ ya kedu ndị igbo ọbọ ọ ga-abụ ndị afa na-asa na anyị na-ekene na ozu ha ọmụsị na n'ofis onye dị na Abuja bụ onye na-ahụ maka anya bụ gịnị ezu udene espania ya bụ onye meru na ozu
2: nwe
1: Amadi Asonwu ya bụ onye meru na ozu nwe rutere anyị aka anyị were ozu see ya bụ ozu dị mkpa and anyị na-ekene ọnwụ na-achọ ọnwa.

0: na-ekwu maka Fulani. Even na nkwụdokwa maka Fulani na ọkarị. Ọkụ akịta m na-arụ maka Fulani. Ọkọtụ irutekwa n'ugbo ndị ọgọ. Ndị ọgọ na-akọpụta ji. Ọ na-akọpụta ede. Irute na na-akpọ nya bụ nke ọka nju. Jee bụ ọka ibe akịdị. Anyị na-akọ akịdị, anyị na-akọ inine. O nwee ibe anyị ndị ọgọ ya na-akọpụta. Mana ndị Fulani tụrụ na ntụrụ ịda tụrụ ọtụtụ taa n'ime ezi. Anyị na-agbarụba. O nwere the water party na nwere ụbọchị anyị na-aja n'ugbo kwaji na-arị enukuru ụra anụkọba koro ụra ibe niile na-atụ ụbọchị ada ana ibe nke metụ akara nje bụ ụkwụ emetụ ha na-akpụ akpa ha na-erekweta ọdụ
1: andụpa ga-were akapa vụra tagharị ezu
0: vụranị tagharị ezu onye ọbụla irutebeo na inwetekwa ebe anyị nwetekwa ebe anyị ọbụchi nwa nwa nwewe mana ji narị rịada rịada na onwe onye bụkọzi ọ mazi gbago ibe ndị na-arụ ọrụ na-ara bụ 10,000 ibe ụmụaka na-ara bụ 8,000 oke ịkwụchakwa ibe niile onwe ibe ike ewe ntị ewere ebido ka na-eji agba ọgwụ ahụ
1: anyị nwụrụ agụ ọrụ
0: gbatara anya sị maka na abụ ga na-ara anyị agwa ejekwa egbe anyị na ọ bụ na ya na-akọpụta anyị na-akọpụta mana ndị enyi
2: ọ bụ ụta nụba ji ezigbo bụ aja n'ifu na ịkpa aka ọba mmiri ha ọma na itere ime na-aghachi nụba aja were ibe kaka anya iji wee kpochi tankị fọrọ egbara onwe ha mmiri
1: owu
0: ishiche unu dịkọ na ọ bụ anya na-ayọ ọyị na ọ bụ ka ọ dị anyị nye bibi ehi bụ m na-ekwuru ere anyị bụba anyị gbaba ọtụ ntụ ode da kpo mkpofu ụkwụ maka ji abụ nwa bụ ụkwụbụ nwere ihe ene maka ndị Fulani
1: ọrụ
0: na ibe ajikwa eji ibe ọ bụ 5 o'clock ụfọdụ emuvu bifo anwụ na-apụta onye ma arịchawụ ga anakọrọ onwe gị
2: achara ukwu afa
1: mefu
2: na anụwe ihe ọkọ warụ na ibe ndị Fulani na-eme n'ugbo ndị ọgọ paha ọ pụta na iruru ndị efi ha mekwuoro ekwuchi ike iruru efi ha na-ata adịghị n'adị ifeteghị nke ọmụnile ha na ndị be anyị na-akọ ọrụ iruru efi ha na-ata adị ifeteghị rie ndị niile ọmụba gaji bụrụ nke ọmụba gaji were mere anụ ụri
1: ọ bụ anụghị ịkpa arụ
2: ibe gaji enukwechi ha ndị be anyị na-akọzi ibe a na-eke igbidigbo
1: akọchakwa
2: na-akụdị kpa apịrị ere nwe
1: ego
2: na-eshi apụta pụkọrịta akụdị kokoko oshi ọnụ kogbu ishi na-ere ka ha
1: shọ
2: ọ dụba ọma ihe ọba ishiri ka ndị ọbụ ihe ọmụ na-eme na-ekwe ọrụ ndị ọgọ o nwere ero ji eme ọrịa feti ma o nwere ero ji wee mee na ọrịa anaghị azụ ero ji azụfụ ma ọ bụ ihe a na-evute shi n'ọrịa
1: eyo o mere ọrịa feti anyị na-akọfụta akpa evufute n'ọrịa anyị ta ọkwụrụ ta ede ta akwụkwọ nri pọnwa na ọdụha ọrịa anyị ga na-ada chaazụ ndị mba na na-adaba anyị egokọshi ibe n'ọrịa every 4 market days bụ anyị ji azụ achụ anyị ọrịa ọgụ na-ewuve ewu pọnwa na Fulani akwawo anyị ụtụrụ na anyị enweghị ibe anyị na-evufute n'achụ ha dogbuchewa ibe anyị kọrọ n'ugwu anyị so ọrịa anyị ga na-adachi anyị na-arịọkwata gọọmenti na anyị chọrọ nnukwu ahịa n'afa modern market n'afa buru ibu afa na-asa ka a na-azụ ha dịka nyere anyị aka
2: na anyị eruwe ogo onye
1: amasị
2: eyo ihe ibe ọ na-achọ ịkọwara anyị bụ Nanya bi ife ọmụ ndị Fulani na-eshi na-eme n'ife ọrụ ndị mabụ ga na-eme na asha ọrịa anaghị azere ọja azụ. Andụnụ mgbe eshi banyere n'ife akpọ, bọha n'ọnụ ụkwụ. Fọdezi ọmụ na-anọ nwere ele. Akpọ m gachara anya na-enwe ekiri, ya bụ na ije ọnụ kwa abacha, maọbụ were n'ome gari. Eyi, ịghọta were ife ọ na-achọ ịkọwụ, n'ụka ọmụ ndị na-asha ọrịa ga na akpọ ndọrọ ndọrọ. Eyi, ya bịara ọjụ wee gbatakwụrụ. Nke ọzọ bụ, ndịghị ife unu nwere ike ịgwa anyị maka ọdọji ka anata, anwụ ọ ga-abụ ọnwa n'ịtọ maọbụ ịnọ. Ndị ife unu nwere ike ịgwa ndị obodo na ndị ụka maka ọdọji ka anata.
1: Ndebe anyị o, anyị ekenekwetekwu unu.
2: Anyị ekwekwetekwu unu.
0: Anyị ekenekwetekwu
1: unu. O nwe ife anyị na-ekwu na o nwe ihe ụmụ nwaanyị maara maka ọdụ. Mana ife anyị njeka ekwu bụ onye biri ibe onye biri. Ndị ụka unu zebekwere kwanyere ndị omenala ugwu. Ndị omenala kwanyere ndị ụka ugwu. Ka onye ọbụla biri. Onye makwara ife tụmasị ome enyi. Ịbụba ọnwa ọdụ. Mụ na ọ na-ekiri ọdụ like onye. Ndị be anyị amawu na anyị raikara mana se onye jine nke enye megide ibe enyi ndị ụka jerekwa ụka unu nyere fe fagbasakwa na fagbasakwa na unu zido nke unu onye biri ibe enyi biri onye zebe ka onye zebe maka na eneta agharị bụ mmadụ na ibo ji ya ị na-eze nna-eze na anyị anọrọ amasị dịkọnụ
2: unu anụwa ibe nwanne anyị nwanyị kwuru o kwuru ebe onye chee mmerụ ji wee dịrị na ọtụtụ ọkwa adịghị n'ụka mgbede. Ọ shụrụ na ọ dọdụ mma na ya na-ekiri ọ na ọ natakwa. Mana ibe ya na-ekwu bụ shọọ m ọ natakwa na ọhọọ m. Ndị ọdụ kwanyere ndị ụka ugwu. Ndị ụka kwanyere ndị omenala ugwu. Orikwa bụ shọọ ụka. Ha anyị na ndị na-eji ụka ka gbachichere ụka nata. Gbachichekwara unu gbaba na ụha ike ha kwa unu. Ka ọ ghara ibutenyere unu esemokwu na onye buru onye buru ka ụwa wee dọrọ anyị niile mma. Eyi na onwe ya na-achọ ibe enye ha ya ibe nke ihe dabe nwe na ọhụ ishikwa na-agọ ma ha ishikwa na-ejika na-eje ụka ahụ unu jee were na-atajiri onwe unu anya na onye nwe mere na-enwe maka ya nyeke were na-enwe ga-eme na-ere enwe unu anụwa ihe ụmụ na anyị kwuru unu dikọnụ ka anyị kwakwa anya bụ mamịrị ọnụ
0: ka ọ gbọgbọ
2: ọgbọ anọ chukwu na agwa nya ndị ọgọ ka na agwa nya na
0: abana asa abana asa
2: ehe kwa jiko
0: abana asa ba na ekwu na abu sọsọ
2: eyi mara ibe ba mere maka ọdọ ọmụji ka anata anya kenekwu onye ọbụla. Achara ukwu
0: ama na-efu na
2: abụ ife na-aga n'anya anyị ere nwu nji asa na amenye unu ha 95 maka na ibe m nyere unu 95 bụ na anyị bụkwa abụbụ na anyị achị afa ugboro nanụ na anyị achị achara ukwu na achị achara ukwu afa ma efu na maka na ibe anyị ji wee nọrọ nke ụmụ eyi aja amata na ọba anyị mbụ n'ọnwa na anyị ekenekwetekwa gọvanọ.
0: Ebe ọ mụtara aka.
1: 2,000.
0: No, $3,000.
1: I'm going to go to the phone number.
0: I'm going to go to the government.

0: Donc on vote. Alors?
1: Ah vous gagnez.
2: Ah qui est canel?
1: Motive.
2: Ok.
1: Darulu.
2: Oh déjà, n'agit pas pas.
1: Et tu m'as nuku.
2: Ok. Aye canel.
1: Eh, il m'a pas moyen à moussa. Quoi quoi?
2: Oh déjà, déjà.
1: Ah ah. Amoyam sag.
0: Dejo.
1: Mubonya na tivo no drele ndi ndo ife nweji chechere banya. Ad unu ge kuoru bo onwe raj meten.
2: Owa ibo bi chole gwa ibo maka o gada.
1: Mbanya ndi ku maka ndi fulani. Ha kure er haji ejesu na ba na sa. Onwe re re ron chore tata. Mpo re ne emesu ne ben doz. Luki banyi bufo ma. Ndi meke. Uli nike. Pana ya tili eno. Nejikwe ni ban abia oho ofia pani ya tileno even though ojo merebo pani ili isu romadu nwoko pani eji egote ani isu peji isu ewe kpori ifo obani so odo watabu no luwa ka abana asa aja achoftando ndi isu kwa jekuru ndu flani wili onyi isu niva na kwa dialogue kwa jekuru be ke ku be nwe ku no ba dikwa no nyanwa a na le ku be na emenye na oni ku be da bu na nwe tire ndi ndi si obi kwesiri ke je kuru be onyi si be so na ke me dialogue mari ifa ji weru me ri su obo boni na na asu na ndi fulani ne nda o du ko nwe onyi na ene pe en chori ke
2: ne idea bi fo weten o gwa na ni ke ọbụka na ndị isi ndị afa na-asa niile jika ejekwuru be kaba niile kwuo onye jikọ onye bụ okwu ọnụ kaba zere unu na nke ụnụ na-arịghị eshi ọrụ na-emekwa nyere ọm na ọjị ka amagba onwe onye
3: afa
2: kwuo
3: afa
2: chara okwu
3: a na m ekele abụmọnya amụsa agụ
2: Kenda
3: ba don kan ni.
0: Dejo. Dejo.
3: Izan na agwa unu bo. Ma ko mu ja na nku nu bo so ka. Kun ba yam ja na kun to ka wala fa ku da ron. Ani ba yin na ari bo. Su ga ji ko. Ndo ha ma da ku na ko. Lo kan gon ha ji ta gbo na yin le. Ai ma gbo na ya ban gba. Anya ma na no. Anya ma na no ni. Anya na ko na ma su ban. Ọ bụ ụwa onye ga ebe anyị na-ana ọkụ na udu. Ọ bụ ya bụ na-eti anyị udu. Lumeru, anyị nọ n'ọsụ. Tụba ha kara anyị ba anyị. Ndị ọm nọ n'ebe. Na-ekwu anyị egwu n'ebe. Kara anyị ba anyị ka anyị parịta ebe anyị na ndị fụrụ anyị na ịbụ akpọm afọ. Taa ma ọhụrụ n'ọkụ. Tụọ ma ọhụrụ aka to tie nye ezu. Ọ na-atụ m n'ọnụ. Ibe na-atụ m n'ọnụ bụ ndị ọbịa na-akọ. Ndị ọm ya na-abịa ya anyị egwu abịa n'ọdụ. Tụba jikọ na anyị na-abịa anyị. Sibaja na. Ara nwa nje no. Ni ogugu nko won nwa. So ye na nko udu anyi o munya fo nwa. Bo nka ifa ta akpo na gari no mba akpo no o ha yo na. Na ka moto ta ti go. Ara nwa nje no do kara anyi madama no na na bi agba anyi egbe anja na ikora mi chi. Anya na ikpo. Egbe agwa na ikwa anyi. Anja ku ibo na nje o ka na ni bo.
2: Aya
3: no wo yi. Afa. Afa.
0: Daro.
3: Ibe unu na-eme na atọm, ọ na-atọm rikpọ. Aka wote wa aka m na-ata anya ka ndị ba ya dị ibe m. Ibe unu na-eme na ọ na-atọm ụtọ lelere.
0: Unu ka na-ekele ndị sponsor anyị o.
3: Daro nọ. Ndị na-enukwa sponsor unu na-anụ m ekele gị o. Daro nọ.
4: Hello.
2: No ya ikenere. No afago.
4: Afade no gbonu.
2: Daru.
4: Oyo ni ikenere bi. The elder you know. Elder Jenifu. Atama ngwu.
2: Ngwu.
4: Yes.
2: Okay, daru.
4: Bi go onwe kwu azo. Onwe kwu na adimuto. and who is here present the program? Arakrima. And they were ready. Can you get me a good day? Arakrima. Thank you very much.
2: Okay, sir.

0: acharuku
1: acharuku
2: afame
1: nyabu mmiri ezo ogbacha anyi je ka akpara akara ekwentị maka ndị je jifuge o won ndị ibe anyi na eme nkwa na efura ha bu ndị were pen na akwa we dey phone number oga bu ngwa na azakwa na paper buga na echa anyi echi anyi na ekwu kwara akpara ka anyi je che dị ka anyi kwuchara ibe anyi na ekwu mama ka ndị anyi ya edetete number ha mo mana ba na eji phone pa kopere anyi je ka akpara na akara anyi je weta anyi nkwa 091 60 45

0: Alo.
1: Abụ m nwa Ada Antonio Odume. A na-anụ nna afa, abụ m onye na nka. Wee na-ekene unu n'ihe unu na-eme ọmaka. Biko, ihe m na-ajụ bụ, biko ndị igwe na ọnwa na gọvanọ Enugu steeti, biko ha na-enu n'ele anyị anya n'afịa. Ịghọta na ndị afịa nwere afịa. Ụmụ nwaanyị afa na ahụ ha kọtacha ugbo, ha epulie na-ana ogbede. Ego one moto na anaha na adu too much biko ka ene ba anyi pe gbai sala afia no ya kan na yo
2: dalo
1: oh da jen